kare len jodiyo katati mono kibota night peggy wene ti mamonya matek to 12 mono tiga wajatini ruot alegi no we ma pol me bejo ma pat pat ma karbotchin you deko ma chelo kit ma len jodiyo ye juli matek to 12 mono yup ma megwa me gen matin mana yobere yoba chel ma mi obotchin lok paro ba ka chel en ki we lega ma monya ma bejo en kit man kit ma beru ka wunyi ne kwere kwara ki kwara Beru dox ko di ko kana ma nyen ma mi ribet ki gani kom rot pa Yesu Kristo chawa ma no mi in pir kene ay bet kini ye mo ram dox bene e chwal gen ma mege e kom rot lo ba ma ko ropolo ki lo ba pian pe dox ti lo ba ma mo kana ma pat kono ka en lo ba ma ko ropolo ki lo bo ena ye be mi in kin mo ki kan mai ti ka mi na gin mo ki kan ma no e mero ni rot lo ba tim ire kai karu gen ni kom en en binani timu jemi du jopiri en mweko kanicha pa Speak FM yup me gen matin wa chung ka chel kwiri minani jemi du jweng war mabe anfo chume megi nia boni ati ye ka kaini minani wa nyweko ka chel kwiri ni u kiri kum chapa pa wia rio kikome mi u deko ajuli matakto tuwa lan jwedio binani wa chako yup mame gwa ka chel kilega kama nwa binong uchim ki bot chin achot chot wa riketu elega machie ki not biro biro Abir ang wen na chel, ang wen na bichel, bichel na bich. Kwa kwang chim chot chot ki bot li ti duwa ko ket wako ilega ma chek. Hello? Hello? Kifuwe naka naka? Adonyo ma bela di ti chuni ning? Afuwe chuni ma takto chuan.

0: timi dwe ma okaro nyura tinim. Ogwok le ma pol kumbete gitiga ruenyo. Le ma megi konlopo gitiga tene le ma pol madongi gor pegi romo kanyo cheng. Dojo gitie katom. Ogwok le beno tigo teto ni toma tiga bino gitiga lok ni champi tie dok pi bene piti mo romo pi le ma megi. Dok bene wang pi ma pat pat ma no gen giteri le ma megi kamato pi. Dojo dong tiga tuwa warom. Am naturera ma enti la gwok le wadi lupu ma pol gitiga tota tora. Me konyo le ma megi ma dupe ki pero me pi ka chel ki jemi achama.
1: Nino pedo lo rangi ya manyang pichawani ki piara bom ya pumentona beach speak farmer te iri pi lo rangi ya mukene dare ichawa mukene. Wajuli chawa mukene dare. Chawa mukene. Speak farmer.

Yi ngi ngew style ma mega atta pokar wuci mene lok mo ken ni riet yi ni doñ mera doña doñ mera doña pi yin ma enoy ti kamir de chanti ngi ni mo chanti ene ni bene rombo koñu yin

0: kur ti mara yari da ma kin ti ka ka tan yi cho ka yin ni na na ti cho mu mu ke na ker mu abi nu fu pe na be ru pe ma cho cho pe ti ma be ba cho ga yu wer pe ti ma be
1: man bon letter there
2: mo ne ti ka ke lo ka tin lo tar ma do radio ko tu tale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo we ko be ne Jorong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kogi kira na chap county pian mon gigen pete angera ngama te ayak.
1: Awa mining ech kigaluang irum malamal. Manu te kame te dero. Weho bedi piara boru ya bungwan. Tonne a bit speak fama. Bon ma pekiki.
3: Right in the note lowing ready wa donke dake rapa we bidwa kwa donya tikom chawario we

0: malani hi wena munhu loyi u bekwa yini lani
1: a wu lavi a ni nga tiyimiselanga ku ta lani hi munghana wa wena u ndzi kumile ku ta na yena.